zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu umfetshwayo kanti mizulu babezi inkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya osh

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu umfetshwayo kanti mizulu babezinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

Mandela, Galuzumana, senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babezi inkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.